Tik ya. Ya, lam han tik ya. Nunun ka talang antalo kumanti angina mao ka ageh lang sayo man batong tala laho. Ya menoh nin ai tam paja paji ta alam program ngelarah jaki. Ji lagu alang kenan Alizan Delihana. Lagu alang kuma bakeh alang uleka man tala lim hari da kayan alang paan ngabji itam.